0: beat. 92.7 Thunder FM ka gaya the aur siri 93.7 Thunder FM bugi noin. Awak mo ang beat. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog. We got the Salasa Swang Sabu Sat time right now. Hey, we get 13 minutes Saturday 8 o'clock. Auto Saturday Saturday on GCash. Pay online, sign to payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Last hour now on the program on this very beautiful Friday morning. Teka muna. Shout out natin ang mga sumusunod ha. Yung mga, oy, nasa bahay ngayon. Ano pa nga ba kapag ganitong, alam mo na, sem break, di ba? Sem break ng mga estudyante dapat ha. Inuturuan natin sila ng mga gawaing bahay. Sabi nga, dapat ay sa bahay nagsisimula ang knowledge nila sa kanilang sarili. Diba? Ano ba meron dapat sa kanilang mga sarili? Siyempre, nandyan yung pagiging masipag. Diba? Nandyan yung pagiging ang tawag dito, hindi na uutusan. Ang tawag sa ganun? May initiative. Ayun. Sanayin nyo kasi sila pagising nila sa umaga na mauna. Hindi yung pag-gising sa umaga, gadget na agad. Ano ba yan? Imbis na gadget na pahawakan sa mga estudyante natin na sa sem break at bakasyon, ang pahawakan sa kanila ay mga silhig, bang ganon. Diba? Dapat pahawakan sa kanila yung mga scotch brite. Tatak pala yan, sorry. At tawag sa ganon yung paghugas ng pinggan. Yan, dapat ganon ang pahawakan sa kanila. Kaya basahan, diba? Map, dapat ganon ang inahawakan. Hindi yung gadget agad pagising sa umaga, ha? Paalala yan, mga magulang, ha? Dinadaan ko lamang yan sa pabirong paraan, pero seryosong usapin yan. Yung pagising sa umaga. Kaya dapat naman i-regulate natin ang paggamit ng mga gadget. Dapat may screen time ang inyong mga anak-anak, ha? Sa last hour natin, shoutout natin itong mga maaga nag-sipag message na. Ito, good morning. Yung mga chikiting na nakarelax kasi wellness break. Ah, wellness break pala, hindi sem break. Ang tawag, pag sem break pala college, ano? Tama. Sorry. My mistake. Wellness break pala ang tawag doon. Julius at Julian, good morning. Teka muna. Dapat ha, sa from the root word, wellness. Dapat hindi yung gadget ang talaga namang inaaral ng mabuti. Dapat ang inaaral yung mga gawaing bahay. Ha, magandang umaga. Lady M, good morning. Maraming salamat sa inyo ang pagkikinig sa landaw po ng Heart Natex. And shout out ha sa mga taga Igpit Upol. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw dihang dapita. 15 minutes Saturday 8 o'clock. Yung draw natin, mananalo na naman ang bigas at groceries. Sino kaya yan? Abangan nyo mamaya yung bagong pangalan at bagong winner natin. Ha? Ako pa rin si Jason Steele hanggang alas 9 ng umaga, mga sweethearts. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon, mananatili. Song from Cavite, Pichao Dance was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. Ito muna, shoutout natin ang mga sumusunod, Prince of Faisal Ampuan. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo, mga kinag. Welcome back daw sa akin. Ay, dagang salamat. Thank you. Pakimbundang! Lahat ng mga siningan na ito, dyan sa may punto na maraming salamat sa inyo. Kalanog-lanog na ang monitor ng Bahar Family. Ay, good morning! Maraming salamat po sa inyo. Talaga naman! Oo, mga siningan natin dyan. Ang dami natin mga siningan dyan eh. O, ano pa nga ba? Itong sina Beth, ano? Good morning, good morning, good morning! Dami-daming good morning yan pag hindi pa gumanda ang inyong umaga. Ewan ko na lang sa inyo. Kamaya, mamimigay din ako ng libre ticket para sa Oh Caraga! Oh, Caraga! live in CDO. Ako, mamaya-maya ng konti lang yan. So, ready na ba kayo? Ha, na manalo ng libreng ticket at makapanood ng concert ng Oh Caraga? Maya-maya yan. Alam mo kung bakit? Magta-traffic muna ako.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Justin Stel. Good morning, si Parts. Kanina, galing tayong Patag, Apubil. May kaluwagan pa naman. Diretso-diretso tayo hanggang nakarating tayo ng Carmen. May kaluwagan pa naman ang Carmen. Hanggang diretso tayo, papunta tayo ng Baminpa, RNP Lies. May kaluwagan pa naman. Maliban na lang dyan sa Pakistan Private School dyan, Jason. May entrance na ngayon, kaya may build-up dyan. Kumanan tayo, Jason, napapunta tayo ng Sembrecto. Maluwag pa naman ang Sembrecto hanggang nakarating tayo ng Lapasan. Diretso-diretso papunta po ng Gusa. Stopan ko lang po dito sa Gusa, sa may intersection papuntang Costa Road at papunta ng Jerbura. Diretso-diretso tayo papunta ng Kukpan. Ganun pa rin, may kaluwagan hanggang nakarating tayo ng Baloy. Nakabalik tayo ulit, Jason. Dito na po sa banda po ng... Pagbalik natin, dito na po sa banda ng intersection ng Sol, ng papunta ng Costa Road at papunta ng Jerbura Street. May build-up na po, Jason. Pero umuusa naman po yung mga sasakyan dyan. Ang nakarating tayo dito sa banda po ng Lapasan. Ganun pa rin, Jason. Maluwag na po dito sa banda ng Lapasan sa ngayon.
0: Ayos! Sige, may pasero ka ba sa oras na to?
2: Kababa lang, Jason. Sa banda po ng Gusa.
0: Sige, ingatan ang pagmamanayo at ingatan ang mga pasero. Thank you sa yung report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga sada na daanan ngayon. At masada po yung si Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa RTFM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Madali na, tawagin nyo na ako. Dial na 0961-892-4927 para naman sa pamimigay ko ng libreng ticket ng Oh Caraga Live in Studio. Right now, press those numbers. Tawagin nyo ako. Be my lucky caller number 7.
1: Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Cagayanons, andam na baka?
10: Catch the first major concert of Oh Caraga in Mindanao. One night, one stage, One Major Experience, O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City, Bagani Sagugma, the O Caraga First Major Concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo.
9: Saksi ang langit sa
11: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: This is Heart 92.7.
12: 92.7.
1: Heart Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 Hot FM que quedan de hora sería 93.7 Hot FM que no en AV que de 843 Tanchak brought to you by Playtime Entertainment Born for Happiness. Saglit lamang unay muna natin itong crushang to, ha? Para sa natin mga gusto mapanood ang Okaraga live in concert dito sa CDO, live in CDO. Ay, ito na nga, lucky caller number 7 na sarili natin. Hello, good morning. Hi, ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ansa?
1: Manilin.
0: Si Manilin, taga saan si Manilin?
1: Kabalan.
0: Magkabalan, ay kasoko. Namahaw na ka, Manilin?
1: Pa.
0: Wala pa. O sige, sabihin mo sa akin, Manilin, kailan gaganapin ang concert ng Okaraga dito sa CDO?
1: September 6, 2026 at
0: Mikitkay
1: Atrium.
0: Ayun! O sige, congratulations. Sana ka daw gag-ticket, ha? O one more question, ano ba ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang radyo ng heart ko.
0: Yan, yeah, congratulations. Namahaw na si... No. Inistorbo mo siguro yun. Yung iba pang gusto magkaroon ng ticket, ha? O, dalawang araw pa bago yung concert. So meron pa kayong chance na mapanood sila ng live. Ito na, bugas naman ang pamimigay natin. Paminaw, paminaw, pili tayong lugar kung saan tayo pupunot ang ating second winner, Ruleta Salai. Ang ating studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Manilin, babay na. Hindi pa niya dinadrop yung call. Oy, Bayabas! Puno tayo sa Dropbox ng Bayabas. Yun, o isa lang. Ang ating unang winner ay taga Zone, second winner ay taga Zone 5 Bayabas. That's Zone 5 Bayabas. Congratulations sa ating winner na si Marites Dumaloan. Marites Dumaloan, congratulations. Nakadaw gagbugas at groceries. Pumunta ka dito, bring your valid ID, ha. Sumayin nyo ang ating pamimigay ng bugas at groceries. Yan po yung ating The Price is Rise Overload. Ito po yung inihatid sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik ba tayo siyempre, huling mga minuto ng ating program. Kaya naman mga sweetheart, ha? Panayon niya po sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: Heart 92.7.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
2: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
6: Nangita

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Poginoy. Narasada, 5 minuto bang sumapit ang alas 9 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Ihapon ko lang yung mga nagpapashoutout pass. Itong si Vera ng Lapasan. Good morning, ha? Maraming salamat. Ganun din si Auntie Fel all the way from Lapasan also. Dami na higiling sa Lapasan talaga eh. Ang Team Turok Botoy. Ah, miss na miss ka namin. Ang saya ng Team Turok Botoy. Magandang umaga po. Yon! Thank you po. Ay, huwag nyo kalimutan, ha? I-follow ako sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Isang good morning din kina Cyril Francisco. Mga tagalantaban po ginoon. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. I'll see you guys again later this afternoon para sa ating programa naman. Ating rebound, alas stress yan. Kung meron tayong hard morning drive, meron tayong hard afternoon drive. It's 3 until 5 p.m. Maraming salamat po, ha? Ulitin ko yung page ko, Jason Space Hard FM. I-follow niyo ako. Alit na. Sige na, my name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang kapag iniwan ka para sa iba, i-congrats mo ang iyong sarili. Dahil meron ka ng tagapagmana ng mga problema. Kaya mo siya mga problema sa kanya. Si George at Dr. Hart at susunod sa ating Music from the Heart. Panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Core.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ipinaliwanag ni LTFRB 10 Regional Director Aljo Bendijo na dry run pa lamang operasyon ng mga Green Smart and Mobility o GSME taxi sa rehiyon. Sa kasalukuyan, nasa 50 unit ang tumatakbo at hanggang Setyembre a 4 lamang ang kanilang operasyon dahil nagsasagawa pang operator ng mapping operation. Ayon kay Bendijo, bahagi ito ng pagmamapa sa mga ruta at pag-aayos sa ilang kalituhan na maaaring mangyari sa booking at pagtukoy sa mga destinasyon. Sinabi rin ni Bendijo na humiling ang GSM ng 50 units para sa naturang dry run at limitado lamang ang kanilang operasyon ngayong Linggo. Samantala, sinabi ni Bendijo na nasa 200 karagdagang e-taxi ang inaasang darating sa rehiyon ngayong Linggo matapos i-order ang isang lokal na kooperatiba. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10 minutes after 9 o'clock. Good morning, sweethearts. Good morning, George.
1: Good morning, Dr. Hart. Happy Friday, everybody. Mm-hmm.
0: Oy,
1: biyernes na.
0: Great Friday morning. Kahit hindi maganda yung ating hangin.
1: Oo.
0: Grabe ano, nakikita mo parang akala mong uulan, pero hindi naman pala.
1: Haze pala yun.
0: Haze?
1: Oo. Nako, mag-ingat ha. At mag-mask kung kinakailangan.
0: Haze, yo!
1: Haze, what's up?
0: Haze, what's up?
1: May entry ako.
0: Good morning once again sa inyong lahat, sa lahat naman nakikinig sa Heart FM, buong Misamis Oriental, at ganun na rin buong Cagayan de Oro City at buong Bukidnon, maayong buntag. Dr. Heart here.
1: Yan, si George Buito, maayong buntag.
0: Friday, it's tinatawag natin Kinky Friday, George, di ba?
1: Yes.
0: Ano bang meron? Ano ba pag-uusapan natin na nakakakiliti ng ating isipan ngayong Biyernes na ito?
1: Abay, ito na nga, Dr. Hart at mga sweethearts. Para ba sa inyo, ano ang mas nakakakiliti?

0: kagilok. Kaya naman kayo yung ay, kagilok. Ay, kagilok ba?
1: Tama. Uy, wag dyan.
0: Ay!
1: May kiliti ako dyan.
0: Ay, parang may kantang
1: yun. Oo, di ba?
0: May kiliti ako dyan.
1: Actually, don't inspire ang ating question of the heart. Mas kinikiliti ka ba sa himas o halik?
0: Himas yung touch, di ba?
1: Touch-touch. Yung halik mismo.
0: Ay, saan banda?
1: Yan ang tanong.
0: Himas o halik? Ha? Saan ka daw ba nakikiliti?
1: Ay! Asa kagagilokan?
0: Gilok. Kagilokol? Paalam niyo sa amin ha, ano bang pipiliin niyo dyan? Himas o halik? Saan ka daw ba mas ka kinikiliti? Para si George dito, kinikiliti na. Text nyo kami, 0917-1579-927. At ganun din sa isang text line natin, 0961-8924-927.
1: Ayan sa mga online sweethearts natin, do not forget to comment to po sa post natin. And sa ating messenger din, you can message us sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
0: Ayun, pagpipilian natin ngayon, George, kiss o himas. Ang banas, mas nakakakiliti. Yan ang ating pagsasaluhan ngayong umaga. Meanwhile, here's a song from Shania Twain, When You Kiss Me.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Boss!
3: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga buadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia gikan sa pagsugod nga estudyante. Ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. E limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come for serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon 931 and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kinky Friday kasama si Dr. Heart and George hanggang alas 11 po yan para po sa ating programang Music from the Heart. Ngayong ika-4 ng Setyembre o pang-apat na araw ng Bermans.
1: Ang bilis, you know?
0: Ang bilis.
1: Bermans na.
0: Oo, oo. Abangan ninyo ha dahil we will be having countdown, Dr. Heart, para sa ating Christmas countdown.
1: And of course, boy, dahil nga Bermans na, we're actually playing na rin ng mga ano, di ba?
0: Christmas songs. Yes.
1: Napakasarap pag narinig mo ulit.
0: Oh, oh.
1: Di ba? Para nakakagaan ng puso kahit may problema ka.
0: Correct. Alam mo yung parang nostalgic. Mm-hmm. Very nostalgic kasi parang ang bilis lang ng panahon.
1: Mm-hmm.
0: Pero eto na. Wala nang ano, wala nang atrasan to.
1: Ayun.
0: Malapit ang mag-Disyembre talaga.
1: Yung iba, nag-iipon na para sa panregalo nila, di ba?
0: Oo.
1: Salin nyo naman kami sa listahan nyo, ha?
0: Gawin nyo kami, ano, mga inaanak ninyo.
1: Oo. Kaya ito po na, daming nag-message sa atin. Mula kay 2745, sabi niya, good morning, Dr. Heart and DJ George. Uy, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, dyan po sa May Carmen, Cagayan de Oro. Ito yung Tisha's Eatery. Ayan. Good morning po sa inyong lahat dyan, sa lahat naman nagluluto at mga kumakain ngayon, dyan po sa May Tisha's Eatery, maayong buntag. Ayan. We'll try to play your song later.
0: Yes. Oh, Mr. Ryder, ha? Oh, ayan, sabi ni Ray. Mm-hmm. Si Miss Yang, sabi niya, gimingaw kayo ko ninyo, Miss George and Dr. Heart. Busy lately. Anyways, sabi niya, mas nakakakiliti ang himas. No, my gosh. Parang gusto ko yan.
1: Pero ba ganun? Parang hinahaplos ka ng 1,000.
0: Pwede kayong ganun.
1: Sarap naman yun.
0: Sige, haplosin mo pa.
1: Magpapahimas na rin ako.
0: Sige pa. Dagdagan mo pa. Para tagdag cash. I miss Yang from Cinderella, Bulua. Ayan.
1: Ayan.
0: Ay, mula, to, ano ah, baby boy. Ayan.
1: Ay, baby boy.
0: Oh, okay, baby.
1: Uh-huh. Mami Elaine Gales at buong Gales family dyan po sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning!
0: Sa atin namang Facebook post, Dr. Heart, may mga, ano na tayo, mga answers.
1: Sino ba yung binati mong baby boy?
0: Ay, alam yun niya, ano? Si baby, nakalimutan ko lang kasi yung pangalan.
1: Akala ko may baby boy ka na ngayon.
0: Wala.
1: Akala ko si baby boy.
0: Hindi naman, baby di yan.
1: Akala ko yung mga bumibisita kay George, yan na yung baby boy niya.
0: Akala niya lang.
1: Eto po na, Efren Huayan, good morning ha. Mayang buntag sa mga taga, ano to, Malanang Upol, di ba?
0: Oo, City Halls. Sabi naman dito ni Ate Marifel, good morning, best duo, Sweetie George and Dr. Heart. Pwede both, sabi niya.
1: Ay!
0: Grabe daw siya pagdating dyan.
1: Uh-huh.
0: Grabe ko pagdating dyan. Nakita ko palang mister ko nakakakiliti na.
1: Ay!
0: Maraming thank you po.
1: Sarap naman ng ganyan. Pagtingin pala nakikiliti ka na.
0: Ang saon. Siguro yung parang ano yung excitement.
1: Ng, tawag dyan, alakas ng arrive na kakuryente.
0: Spark na agad. Sabi naman ni ng ating Sarah uh-huh. D. Ayan, si Sarah Dakay. For me, mas nakakakiliti ang himas kaysa halik.
1: Ay!
0: Kasi it's yummy. May mga yummy-yummy ka nang nalalaman.
1: May mga yummy-yummy ka na Sarah D, ha? Talaga naman. Kasi nga daw, nakakuryente daw kasi yung pag hinihimas ka.
0: Yes,
1: may touch. Pero mas batid din kuryente pag yun na.
0: Andun na kayo. Kasi may physical connection.
1: Yung himas, ganun din eh. May physical connection din yan eh.
0: Pero yung himas kasi parang ano siya eh. Sa stage 1. Mm-hmm. Ganun. Stage 1.
1: Talaga ha? Stage 1 pa lang ha?
0: Stage 1.
1: Saan ka ba nakikiliti nun, George? Kumaalala mo lang. Saan ka nakikiliti nun?
0: Ay, dun tayo sa halik.
1: Talaga? Ibig sabihin, may nakahalik na pala talaga sa'yo?
0: Oo naman.
1: Kaya sinabi ko eh. Kaya mo tinatrap lang kita. kita eh. Kaya sinasabi ko, sa maalala mo lang. Di ba?
0: Oh, meron naman, meron naman. Ay, meron naman.
1: Si
0: oh.
1: Baby Boy ba? Baby Boy.
0: Parang malabo. Parang malabo.
1: Pasulit ka natin si Baby Boy.
0: Tanungin natin.
1: Ayun. Sige, keep your messages coming. Pinag-uusapan po natin ngayon mga sweethearts, ha?
0: Oo.
1: Ano nga ba daw mas nakakakiliti sa inyo?
0: Oo.
1: Yung himas o yung halik? Ha? Ayan.
0: Hindi yung lasong halik, ha? Yung
1: ano ba yan? Okay ba? Tinatanggap mo ba, George, yung halik sa noo?
0: Ay, oo naman. Ganun. For me, it's the highest highest kind of kiss.
1: Eh, ang tanong, nakakakiliti din ba yun?
0: Ay, oo naman. Uh-huh. Oo.
1: Ay, talaga.
0: Nakakiliti sa heart.
1: Akala ko yung halik na may sabay kagat.
0: Ay, iba, iba naman ang kiliti nun. Yung noo kasi, it's a sign of respect.
1: Ay,
0: Pero ano din yun, mahalaga.
1: Sabi ni 2745, masarap daw ang kiliti. Dala na
0: lahat. Dala na lahat. Saan yun?
1: Ano pa naman yan?
0: Oh,
1: doon lang tayo muna. Oh, bahal, iba yung isip nyo talaga ba? Lahat-lahat na agad-agad-agad.
0: Correct. Diretso na, diretso.
1: Wag muna. Dahan-dahan muna tayo, dumuno okay. Tayo sa himas.
0: Himas
1: saka sa halik.
0: O kung papunta man doon, edi go. Diba?
1: Text na kami, 0917-1579-927 and ganun din sa 0961-8924-927 para sa inyong mga comments at sa inyong mga reactions dun sa ating question of the heart. Eh?
0: At sa ating Facebook page naman sa mga online, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 9:37 is our time. Magbabalik pa kami ni George. Magko-commercial break muna kami. Diyan lamang kayo. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
4: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
5: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
6: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
10: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
11: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
12: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
11: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
12: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon 9:46 at ang oras na yan itid po sa atin ng Pay Online Sakto Payment Secure Checkouts with GCash Pay Online. Magkakasama tayo hanggang alas 11 po ng umaga sa mga kaka-tune in lang. Welcome, welcome. Welcome sa ating programang Music from the Heart. Especially for you. Hanggang alas 11, kami ni Dr. Heart, ang inyong mga kasama at ang ating pinag-uusapan ngayon ng Kinky Friday about kiliting, about sa halik, about sa himas. Ano ba? Alin ba ang mas nakakakiliti sa inyo? Yung halik o yung himas? Agoy. 72745, masarap ang kiliti. Dala na daw lahat kayo, Jod. Ay, ano ba yung dala na lahat? Paki-explain, paki-expound. Lady Emma, yung buntag, sabi niya, para na ako nakakakiliti. Nakikiliti ako yung biglang yakap na may halik, na may kasamang himas. Palami, Thank you. Excited kayo? Ayan, dagang salamat ha. Thank you, Lady M. Sabi naman ni Rai, wag dyan, may kiliti ako dyan. Huwis. Sige nga, sayawin mo nga. Ikaw dyan ha. Ay, may pahimas-himas kiliti. Ayan. Ay, ito si Mami Marilyn sa ating Facebook page. Good morning, Mami. Sabi niya, nakakakiliting Friday morning sa inyong dalawa, romantikong Doc Hart and my sexy sweetie G. Gusto ko yan. Pakiliti sa aking friend dyan sa kamamanan na si Mami Amy Balomadres at si Mayor Miles, kay Sarah D. of Upper Nazareth, kay Beth F. of Puntod, Lita Fabela, Judith Salomon, Lilith Ormichigos, Jackie Loacailar of Zone 2C Carmen. Salamat sa mga nakakatikal na DJs sa balat ng lupa. Mami, akala ko sasagot ka. Gusto ko malaman. Sige daw. Good morning, good morning. Ayan na, sa mga gusto pang maki-join at mag-share ng kanilang thought this morning, mas nakakakiliti nga ba ang himas o yung halik ba para sa inyo? You call talaga, you text us. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Also, pwede tayo ha sa mga online sweethearts natin. Hearts FM 92.7- Cagayan de Oro City. 11 more minutes before we hit at 10 o'clock. Gonna be up for a break, pero kami ay magpi-play pa ng inyong mga favorite love songs. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala sukli.
5: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 10:17. Ang sarap lang ng ganitong kanta. We got Shamrock. Timing na timing.
1: Haplos.
0: Haplos. Himas.
1: Buti na lang hindi hapdos.
0: Ay. Delirong spelling. Buti na lang. Buti na lang talaga.
1: Masarap kasi pag may nag-haplos-haplos sa'yo.
0: Correct.
1: Alam mo yung iba, di ba, sinasabi nila yung kanilang love language is yung physical touch.
0: Yes,
1: diba?
0: Physical touch. Ay. Dr. Hart, it's 10:17 and a time check is brought to us by GCash Pay Online, Saxo Payment, Secure Checkouts with GCash Pay Online.
1: Sama nyo pa rin, Dambalang George and Dr. Hart. Ha? Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Dito pa, ha? Dito lamang sa 92.7 Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
0: Yes. Uy, may paalala lang tayo, Dr. Hart. Hindi ko alam kung kayo ba ay nakakatanggap din. Merong advisory, uh-huh, no? Yung ating NDRMC regarding sa haze alert. Ayan, oh, pina-encourage to really wear mask. Ayan. Kung kailangan lumabas, kung hindi, manatili sa bahay.
1: Ang dami ko na nakikita nagmamask, ha? Talagang, yes, ano, kasi talagang delikado ito sa respiratory, ano na.
0: Correct. O kahapon pa, eh, may mga namamata ang mga haze dito sa CDO.
1: Akala ko uulan, eh. Diba? Oh. Parang yung ano kasi natin, yung parang weather natin, parang gloomy ang dating, no?
0: Oh.
1: Yung pala, haze.
0: Haze na yun. At saka medyo ano din, parang foggy.
1: Mm-hmm. Foggy nga.
0: Akala mo talaga na parang hindi po.
1: At yun. At dahil pa rin sa ano, haze yung forest fires.
0: Yes.
1: Ng
0: Indonesia.
1: Umaabot dito sa atin.
0: Umaabot. Uh-huh. Kasi kasalukuyan pa nilang inaapula. Ang lawa kasi, nang nangyaring forest fire, kaya dito nararamdaman sa ibang lugar, sa ibang bansa, sa Pilipinas.
1: Apektuhan dito, Visayas and Mindanao.
0: Yes, oo. No?
1: So, ingat tayo lagi, mga sweethearts, ha? Pag di naman kailangan kung hindi kailangan na talagang lumabas kayo, di ba?
0: Yes,
1: huwag na mag-stay outdoors, di ba?
0: Sa bahay na lang.
1: Ngayon, pagpuyo.
0: Puyo na lang.
1: Di masiging laag-laag.
0: Oo, himas-himas na lang sa...
1: Ay, kasarap naman din. Di ba pwedeng may halik-halik din?
0: Ay, pwede naman. Depende. Uh-huh. Kamay-kamay kasama ka.
1: Ayan, eto muna. Basahin natin yung mga reactions ng ating sweethearts, George. Mula kay 1061, sabi niya, for me, himas ay malasakit. Pero halik ay pag-ibig na walang pasabi, ikaw lang at walang iba.
0: Oh.
1: Make sure lang sa imong gihalukan para dili himas rehas. Ay, oo. Talaga.
0: Totoo. Si ano to, eh? Si Frank.

0: tapos sabay bulong sa'yo. Alam mo na. Wag lang daw sana hold up, pero naku
1: naman. Ay, oh, iba naman yun. Ibang kwento naman.
0: Nakakatakot. Ayan. Hi sa inyo lahat dyan, mga taga-Tisha's Eatery. Ayan. Hi din daw sa'yo, Mr. Writer.
1: Ah,
0: talaga.
1: Ikaw, Jodry.
0: Kailan ba ang happily ever after nitong si ano? Sino nga to? Si Ray. Si Ray. Ano? Si Ray at saka ng kanyang Mr. Writer.
1: Ay! Parang nasusubaybayan natin ang kanilang ano eh, journey.
0: Aabangan namin
1: yan. Aabangan natin
0: Rai, ha?
1: Oh, excited kami for you.
0: Uh-huh.
1: Ito naman si 3002. Uy, happy listening. Taga saan ba kayo para ma-check natin, ha? Happy
0: Friday. Hindi daw ang signal nila. Saan kaya yan banda?
1: Oo, happy Friday.
0: Ayan. Sige lang, at palalakasin pa namin ang palalakasin itong Heart FM.
1: Yes, yes.
0: Yan po'y sa tulong ninyo.
1: Correct, correct.
0: Do text us, mga sweethearts, ha? Again, ang pinag-uusapan natin for those who just tuned in dito sa ating programang Music from the Heart. Ito po yung ating question of the heart, George.
1: Mas kinikiliti ka ba sa himas o halik?
0: Ano naman? Himas o halik?
1: Himas.
0: Yan ang ating pinag-uusapan. Mag-text na kayo. Our text line 0917-157-9927 at ganun din sa 0961-8924-927.
1: At kung ikaw naman ay online, why not? No? Message us through our Facebook page or comment through our post sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
0: 1023, magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Ito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Dahil ito Heart 92.7.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala yung sukli.
6: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, pusa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
10: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Ronnie Liang's version of Gusto Kita.
1: Ay.
0: Gusto Kita haplusin at gusto kita halikan.
1: Agoy.
0: Ah, diba? Ang sarap. Pag may mga ganyan magsasabi sa atin.
1: Oh. Ay. Haplusin.
0: Hindi ba? Pag naharinig ng mga ganyan, mapapa, sana L.
1: Sana L na lang tayo. Lalo na sa mga ganitong weather, medyo cuddle weather.
0: Oh. Pero actually, it's not really cuddle weather.
1: Ay, oh, haze
0: kasi
1: pala
0: haze
1: ito.
0: Yun eh. Oh,
1: paalala ha.
0: Nadideceive lang tayo na cuddle
1: weather.
0: Kaya
1: nga,
0: weather.
1: Oh, akala ko nga dito kasi medyo diba? Galando.
0: Oh, yun kasi natatakpan ng haze nga.
1: Yes, yung ulap.
0: Haze, nako haze. Talaga.
1: Pero grabe no, kasi haze na haze. So,
0: haze, nako itong na weather natin ngayon. Haze, nako yung mga hangin natin ngayon.
1: Correct.
0: Safe.
1: Correct.
0: Na, diba?
1: Okay, mag-ingat tayo, ha? Mag-ingat.
0: Ako, nakatanggap na rin ako nung diba? Warning. So, wakas, tumunog din yung telepono ko. Tagal-tagal. Mga, pero pag lindol, hindi tumutunog.
1: Oh, yung mga mansanas users.
0: Ewan ko ba sa telepono na to? Tapon ko na nga.
1: Wag ako. Bigay mo na lang sa akin. Tumatanggap naman ako.
0: Buti tumunog ngayon.
1: Nga, oh, eh,
0: takot
1: diba?
0: Siguro sa haze.
1: Oh. Baka ano, lahat siguro tayo ano, nakatanggap na.
0: Ayun.
1: Kaya mag-ingat.
0: Talaga ha, yung mga tumutunog yung mga cellphone ngayon, di ba? Nag-warning na nga. So, it means seryoso itong banta na ito ha.
1: Correct,
0: itong haze na nga ito.
1: Oh, yung mga bata, yung mga ano natin, sina nanay at tatay natin.
0: Oh, bata at ganun din yung mga bata-bataan. Mga matatanda na.
1: Oo. Talaga. Lahat tayo apektado. Kaya mag-ingat.
0: Alright. Ingat lang tayo lagi. Sabi naman ni Mami Marilyn Gonzalez, oh, sabi niya, wanna know my kiliti?
1: Ay!
0: Sige nga. Yes, mas gusto ko ang tender loving touch na himas sa aking kiliti parts ng katawan.
1: Ay!
0: Mami, ha?
1: Saan ba yung ano, mga kiliti parts mo?
0: Talaga naman. Nagpapakiliti ka na ngayon, Mami Marilina.
1: Sabi niya, secret lang daw.
0: Asa, eto na, naghanap tayo ng caller kanina para sa ating Okaraga phone-in promo. Siyempre, huwag kakalimutan na, uy, merong 20% discount.
1: Yes, hanggang 20% ngayon, discount. Uh-oh. Hanggang today lang
0: hanggang
1: yan,
0: today
1: Dr.
0: lang ito,
1: Heart. Just use the code HEARTFMCDO para doon sa discount, pumunta sa ating Facebook page ng Heart FM. Use the QR code kasi doon po may shinare po tayo with yung detalye, nakapin post po yung detalye ng ating discount. Again, hanggang today lang po yan.
0: Hanggang today lang yan, mga sweethearts. Nako, napakalaking discount yan. 20% discount.
1: 20%.
0: Okay. All you have to do is punta lang kayo dun sa Facebook page ng Heart FM. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. At syempre, dun makikita nyo may nakapin post yung ating Bagani sa Gugma. Old Caraga's major concert in Mindanao. At syempre, nandun din ang ticket link, QR code kung saan pwede kayong
1: purchase. Oo.
0: Dumba i-click.
1: Ira-route sila.
0: Ira-route sila. Doon kayo mamunta sa ticket link.
1: Bili ng ticket.
0: Tapos, pagdating doon, may hihingi ng code.
1: Code, yes.
0: Ang lalagay ninyo, Heart FM CDO.
1: All caps lock, walang space.
0: To get the 20% discount. Okay, I guess we have a caller now on the line. Let's try to check the line out. Hello, good morning.
2: Hello, good morning, Dr. Heart.
0: Yeah, hi, good morning. Sino to? Ang pangalan?
2: Si Milton Ora, Sugbong Kogol, Misamis Oriental.
0: Uy, ang layo ha.
1: Grabe.
0: Sigurado ka, nasa Sugbong Kogol ka ngayon?
2: Yes, Dr. Heart.
0: Abot kami dyan?
2: Yes, Dr. Heart, aabot dito.
0: Talaga naman. Nice. Malinaw na malinaw, ha?
1: Ayan.
0: Ayan, sige, may mga katanungan si George sa'yo, ha? Para manalo ka ng ticket para dun sa Okaraga live in CDO.
1: Ayan, Melchor.
2: Ay. Yes, si George.
1: Ayun, sige. Ano, kailan at saan gaganapin ang concert? The first major concert in Mindanao ng Okaraga.
2: September 6, 2026 at Limkitkay Atrium at 7 p.m.
1: Uy! Grabe naman. Dahil dyan, ayan.
0: Dahil dyan, pinapatugtog ko na yung ipanumpa ko.
1: Kasi nagre-ready na tayo eh. For the Okaraga fever.
0: Ah, diba?
1: Congratulations sa'yo, ha?
2: Salamat, si George.
0: Ayan, may isang tanong pa si George.
1: Meron pa. Oo, sige nga. Ipakita sa ilang na nakapamahaw ka. Ano ang radyo ng heart mo?
2: 92.7 ang heart ng radyo ko.
0: Alright, thank you so much and congratulations. Nanalo ka ng ticket na, ha? Ayan, claim mo na kagad dito sa ating station.
1: Yung mga winners din natin, ha, na hindi pa nag-claim, pumunta na kayo dito to claim.
0: Ay, malapit na yan, ha. Siyempre, bukas Sabado, ha, kasama natin Okaraga.
1: Ayun!
0: Live the live dito po sa station ng inyong Heart FM. Pakinig kayo, ha? At subukan natin papasample sila bukas.
1: Kaya, para makita natin kung ano yung aabangan natin for the Sunday concert.
0: Oras natin, 10:41. We'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Cagayanons, andam na ba ka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo.
3: Saksi ang langit sa
0: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan Auto City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. George Michael and the rest of the gang, they called themselves WOM. That's a Careless Whisper.
1: And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. And it's 10:51. Also, the time check is brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness.
0: Kasama niyo pa rin si George and Dr. Heart dito po sa inyong Heart FM, the most listened FM music station dito po sa Cagayan de Oro City at buong Northern Mindanao. Hi po sa lahat ng mga taxi drivers nakikinig po sa atin ngayon. Kumusta? Kumusta mga papamasada natin dyan? Talks pa ba? Nakaka-boundary pa ba?
1: Perfect. Oo daw. Dr. Hart, may pabati lang tayo dito. Ito yung mga talagang live na ibinigay dito.
0: Ay, talaga.
1: Yung kanilang shoutout. Hi to Jonix Blue of Zonten, Upper Carmen. Engineer John Jimon G. Haneo of Batch 98 of COC Finma. Si Miss Rosemary Haneo. Teacher Rosemary Haneo Tamsi of Zone 6 Bunbon. All pupils of a Grade 6 Diamond of West City Central School. And of course, lahat ng mga guards dyan sa may land bank and FICO main building. Dagang salamat sa inyong pakikinig.
0: Hi, baby boy! Huh?
1: Nakinig siguro yun. Good morning
0: may
1: sa iyo.
0: May pangalan na.
1: May team song na nga
0: sa eh. Sa timing sa Careless Whisper. Oh, okay. Baby boy!
1: BB? BB boy?
0: Hi din ha, sa lahat ng mga city buses na nakikinig po sa Heart FM. Naku, ang dami na nila.
1: Thank you.
0: Maraming salamat.
1: Don Sals, lahat na Kavitram ko. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Ingat sa inyong pamamasada. Ingat lagi. Oras natin, 10:54. Meron pa mga messages mula sa ating Facebook post, George?
1: Sabi ni Madel de la Vega, sabi niya, Hemas po. Ayan. And Hemas.
0: Man yan, oy.
1: Ang sarap kaya nun, di ba? May humihimas. Masakit talikod mo.
0: May ang sarap yan. Pag hinihimas ka sa gabi, hinihilot ka. Hindi ako nag-wrong spelling. Hinihilot ka. George.
1: Ay.
0: Nasa isip mo.
1: Sorry na.
0: De kahit hindi kami namasahin,
1: correct.
0: Yung hinahaplasan ka lang, diba? Okay na okay yan, mga
1: totoo
0: ganyan.
1: Nakakawala
0: ng pagod sa buong araw ng pagtatrabaho natin. Ah, diba?
1: Yes.
0: Talaga nakaka-relax, nakakasarap ng tulog.
1: Oh, alam mo ba yun yung hanap ng mga trentahin ngayon?
0: Trentahin?
1: Oo, yung mga trentahin. Yung hilot-hilot na yan. Uh-huh. Sarap kong pahilot.
0: Huwag na natin isa aming mga 40-hin, 50-hin. Ha? Ganun ba? 30-hin lang. Kayo lang.
1: Lahat na.
0: Kayo lang may karapatan na magpahilot.
1: Kada uli hilot man.
0: Ay!
1: Ganun. No? Sarap kaya nun.
0: Melissa Robete, hi sa'yo. Sabi niya, good morning. Para sa asawa ko, gusto kong halik. Para mas maramdaman ko na mahal ako niya. Lalo't bumibiyahe siya. Kiss bago umalis. Yung halik, basbas din sa isa't isa na may blessing, ang pagsasama. Yan talaga sa akin. I love you. Talaga
1: ay, naman. Robin naman.
0: Sarap naman ang ganyan.
1: Kilala ko to si Sir Jimmy ng Ever Taxi para daw sa yan from Ate Melissa. Ay, kalami.
0: Talaga naman. 11:20, hi to you. Maraming salamat.
1: Good morning.
0: Mahihilig din sa hilot yan.
1: Ay.
0: Trentahin.
1: Diba? Totoo naman. Sabi ni Ate Mari Peligito, ayos naman. Yes po, kahit 23 years na kami, grabe pa rin ang spark namin. Wala yung mga baguhan na yan, talo na yan sa amin. Hay, ang sarap talaga sa feeling ang tawan nyo. Love you forever. We love you too.
0: Alam mo, totoo talaga, naniniwala ko dyan sa mga spark na yan. Alam mo, pag ginahawakan ka lang, parang nakukuryente, diba?
1: Parang, ay, ano yun, ha?
0: At dyan na nagsisimula ang lahat.
1: Ayun na nga.
0: Padayo ko na.
1: The rest is history.
0: History ba? Hindi dapat history.
1: Ay, hindi dapat ba?
0: The rest is action.
1: Ay, action din. Sabi nga, ikumbate dapat.
0: Ayan na, eto na. Eto na inaantay natin ha. Ang dami nag-aantay nito. The Price is Rise. Overload na. Alright, paikot tayong ruleta, George.
1: Ito na.
0: Saan kaya ito titigil ngayon? Lalaman natin dahil sa ruleta natin siya ipipili kung saan tayo kukuha ng ating winner. Anong
1: yes.
0: area?
1: Okay.
0: Saan ba tumigil, George?
1: Dito tayo, Dr. Hart sa Barangay Makabalan.
0: Barangay Makabalan tayo. Lapit natin yung Dropbox ng Barangay Makabalan. Ito lang, punong-puno. Oh.
1: Ay, grabe.
0: Grabe. Maapaw. Ibig sabihin, pag punong-puno yung Dropbox, ang dami nakikinig ng Heart FM.
1: Oh, yes.
0: Oh, ito na. Oh, sige na.
1: Ito na. Ang nabunot ko ay ang kanyang address mula sa Parola, Barangay Makabalan. Congratulations, Danilo Taban.
0: Danilo Taban ng Parola, Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dalina, claim mo na hagan yung papremyo mo, ha? We're located at the 5th floor of FICO Admin Building and that's at Bomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: At ang ating The Price is Rise Overload ay atit po sa atin ng Kevin Enterprises where your FISO gets more value.
0: 30 minutes before hitting 11 o'clock, magbabalik ba kami ni George final set dito pa rin sa ating programang Music from the Heart sa Pangaba sa 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagandiora City. 93.7 Heart FM Bagidon. Mariah Carey here there. Let's touch my body.
1: Oy.
0: Whatever you like.
1: Touch. Kung asa ka gilukan.
0: Oy, overch. Alam nyo kasi, di ba? Oh. Ano daw to eh? Maraming health benefits itong pag-ahaplos.
1: Correct, diba? Correct.
0: So as with that kiss, di ba? Kasi naglalabas ng mga hormones and, di ba? Yung mga chemicals yung ating katawan pag ginagawa sa atin yun.
1: Correct. Oo. Kasi yun yung ano eh, connection natin physically. Oo. Sa isa't isa.
0: Alam mo ba, yung halik.
1: Oo.
0: Yung kiss na yan. Nakakababa ng blood pressure.
1: Ay, yes. Oo. Nakakaano ng stress.
0: Nakakabata.
1: Yes.
0: Diba? Oo. Nakakawala ng stress. Oo.
1: Yes.
0: So why deprive yourself of that kiss?
1: Correct. Correct. Actually, maganda din sa muscles yan.
0: Ay!
1: Oo.
0: Muscles
1: maganda sa muscles.
0: Talaga, George? Saan yun? Sa muscles sa mga labi? Talaga? Nang nga. Parang okay ba naman yung lips ko
1: okay,
0: eh?
1: Okay ba ba?
0: Okay pa. Malambot pa rin naman eh. Ay, naku, George. No. Ikaw talaga. Kahit anong, anong muscles.
1: Kaya dyan yung kiliti ko.
0: Saan?
1: Sa kiss.
0: Ay, ganun. Ay.
1: Yung haplos, may kiliti naman siya. May kiliti naman. Pero there's something with a kiss talaga.
0: Ay, talaga.
1: Yes.
0: Nakikiliti ako pag ina-haplos ako.
1: Ay!
0: Ito muna, sige. Ratsanahan natin yung mga naiiwan pa mga messages. 1378, hi sa'yo. Shoutout daw sa mga kasama niya dyan po sa may Alegria, Agusan del Sur. Sa travel daw sila ngayon kasama mga siblings niya. Hi kay Manoy Conrad, ng Inday, kay Gemma, oy, Jomi, at sa kanila driver. Init daw kayo, Miss George. Oh, Bilar pa jud mi, but the music is our medicine. From Ninette Leonardo. Ninette!
1: Hi, Ninette. Good morning. Ingat sa biyahe, sabi ni 2026. Oh. Kagilok.
0: Kagilok. Overt siya.
1: Kagilok yun.
0: Eto naman kay 2745. Good morning. Sana maglalagay kayo ng heart box dito sa Promised Land. Ay! Masa ba yung heart box na yun? Makasandig naman yun,
1: Makasandig,
0: diba?
1: Oh, Promised Land.
0: Actually, kasama kayo dun sa makasandig na trap box.
1: Yes, trap box.
0: Ayan.
1: Baka gusto nilang sumali. Pwede nyo ring i-text.
0: Pwede nyo ihatid dito, yes, sa station. Oo. Yung mga entries niyo para sa ating The Price is Rise Overload. Lana, wrap up na tayo. Sabi mo, mas gusto mo yung mas nakakakiliti sa kiss, di ba?
1: Hi, Demsoy pala ha. Good morning.
0: Bakit ba? Nami-miss mo na ba?
1: Hindi kasi... Iba yung epekto. Iba
0: Baby
1: yung
0: boy, epekto. Nami-miss daw ni George.
1: Ay! Ibang baby boy naman yun.
0: Kahanan mo ay ako. Baby boy talaga.
1: Baby boy. Nako naman. Uy, si Jerry, oh. Good morning. Wadwad na po sila, HPG Jerry.
0: Ay, ingat ha. Yung mga sweethearts natin, mga drivers ngayon. Ingat, ingat. Pag lumalabas kayo. Especially yung mga hindi naka-aircon, ha.
1: Yes,
0: yung mga bukas ang bintana, yung mga jeepney drivers, yung mga rela. Ingat kayo. Sa, yun na nga, hindi maganda yung hangin natin ngayon.
1: Correct.
0: Parang ano, hindi natin alam. Di ba, may mga chemicals yan eh. Dahil nga doon sa nasusunod sa Indonesia. Tayo naman.
1: Na up until now, inaano pa din nila. Inaapula pa.
0: Hindi ina-yellow. Inaapula.
1: Inaapula.
0: Right, magpapaalam na tayo, George.
1: Ayan, dagal salamat.
0: So... Kailan ka ba huling, may tanong lang ako, kailan ka ba huling kiniliti?
1: Ay!
0: Diba, kasi,
1: hindi ko na maalala.
0: Kasi sagot mo, kahapon lang.
1: Malay natin. Hindi ko na maalala.
0: Kaya pumunta si Baby Boy.
1: Ay!
0: Asa? Susunod na po ang programang Heartbeats, ha? Kasama niyo naman si Harvey Stone, 11 na until 1 o'clock. Kompleto kami ngayon, ha?
1: Yes!
0: Ayan. Sige, sasamahan kayo ni Harvey Stone sa inyong pananghalian. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya, launa hanggang alas 3. O, dear heart naman tayo. date tayo.
0: Mga makabagbag damdaming love songs. Yes. Di ba? Mas mamigat pa.
1: Bukas sa dughan ng mga love songs.
0: Bukas! Abangan ninyo sa Heart FM. Makakasama natin O Caraga.
1: Oy, exciting yan mga katribo. Abangan yan ha. Morning.
0: Para bitin kayo, di ba? At bumili kayo ng ticket, may 20% discount. Punta kayo dun sa Facebook page ng Heart FM. Alright then. Paalam na po kami. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang reaction, ng kanilang POVs, at ganun din mga messages nila ha, sa atin. Maraming thank you sa pagsama sa amin for the past 2 hours, of course, ng napakasaya nating programa, Music from the Heart. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po tayo lagi, always. Always remember, we heart you.

0: Virginia!
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:39 ang oras natin, sweethearts, mayong buntag. Ilang minutos na lang ha, magtatanghali na. But anyway, welcome po sa ating programang Heartbeats Friday na Friday. Thank God it's a Friday. First Friday of the month. Huwag natin kalimutan magsimba mamaya ha. Pasalamat tayo sa bagong Biyernes at bagong buwan ng September. And also, birthday month po ni Mama Mary ha. At sa yung mga birthday celebrants natin ngayong buwan, happy happy birthday po sa inyong lahat ha. Ano bang gusto nyo? Sasayaw ako at kakanta? Anyway, happy birthday po sa lahat ng ating mga birthday celebrants. Oh, isa na yun si... Oh, wag na muna. Anyway, our time check was brought to us by Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering, and also brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsulets. Never too late to be healthy. Marifel! Mayong untusin mo, Marifel! Oh, sayang. Nasanay na daw siya sa umaga. Naku, mas okay pa itong pananghalian na pagsasama natin, Marifel, ha? Oh. Happy listening sa inyo. And also, hi na din kay Mommy Marilyn. Pabati niya ng happy listening. Ang kanang niya mga kasamahan sa MCMCH. Happy listening po kay Doc Norma Romarate. And also kay Perlita Elmidor, ang ating former nurse daw kuno, ha? Loida Lamparero, Kalota Alusola. Shoutout sa imo, Josephine Ginares, Layden Valduesa, at kay Karina Junaide. Marivic Umpok na babalik na sa UK. Oy, sana kami UK unahan kauswagan. Happy listening po sa inyo ha. Anyway, oras natin 11:41. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
1: Makabuhay! Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7. Hey, it's midday.
6: Feel your heart
1: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: Misterioso.
1: Heart 92.7. Heart FM News Update.
2: Nasa fair katamtamang antas ang kalidad ng hangin sa Cagayan de Oro City batay sa Air Quality Index o AQI monitoring mula Agosto 30 hanggang Setyembre 1. Batay sa datos ng Environment Management Bureau 10 ng DNR, nasa fair level ang air quality sa lungsod ayon sa PM2.5 measurements. Samantala na itala naman ang healthy for sensitive groups na air quality sa Taguan, Misamis Oriental at Iligan City. Ayon sa ahensya, maaaring may kaugnayan ng kondisyon sa transboundary smoke mula sa mga forest at mountain fires sa Kalimantan, Indonesia. Pinapayuan ang publiko na limitahan ang matagal na exposure sa labas. Gumamit ng face mask, isara ang mga bintana at pinto at uminom ng sapat na tubig upang manatiling hydrated. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:32 ng oras natin, sweethearts. Rob Daniel. That song was brought to us by Pay Online, Sakto Payment, Secure Checkouts with GCash, Pay Online. At eto na po, nasa linya natin yung lucky caller number 3. Tanungin natin yung pangalan na hello, magandang tanghali sa'yo.
1: Hello, magandang tanghali din. This is Harvey Stone. This is Monsur G.
0: Monsur G. Well, ikaw yung lucky caller number 3 ngayon, ha? Congratulations in advance. Ready ka na ba sa katanungan natin?
1: Yes, ready.
0: Alright, the question is, kailan at saan gaganapin ang concert ng Okaraga?
1: September 6, 7 p.m. sa Limkit Kai Atrium.
0: Very good! Congratulations! Yes. Meron ka ng ticket, ha? At saka one last question, ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko!
2: Heart 92.7.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo!
3: Ay, wala ko'y suple!
4: Wala yung suple!
5: Ay, dapat tag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
7: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026. Adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga buadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come for serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7. Yes,

0: 9:45 ang oras natin, sweethearts. At kayo, nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeat. Siyempre, kasama si Harvey Stone. Out of final break na po sa ating programa, ha. That was Kelly Clarkson with Stronger. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. And batiin natin ang happy listening, ha, ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan. Shout out kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, Samuel Musqueda, Menard Tismo, Mommy Marilyn Gonzalez, and then of course sa mga kumakain ngayon dyan sa may BBQ, ha. Happy listening po. At eto, ha, Mr. Ryder, once again, shout out to you. That's coming from someone dyan po sa may Tisha Itiri, ha. And happy listening. Shout out sa Nabi family and also sa Kabuyaon family. Diyan po sa may zone Pasil, Kauswagan. Shout out po sa inyong lahat. Ay din kay Mami Gemma Popos. Ating mga sweethearts dyan po sa may Upper Carmen, ha. Happy listening po sa inyo. Kaya MCDT Taxi, Brother Talal Makadato, and kay Prince Faisal, happy listening po sa inyong lahat. Ating mga sweethearts ngayon, ha, na nakikinig dyan po sa may Wao Bukidnon, magandang, mainit na tanghali po sa inyong lahat. Grabe kainit yun talaga, ha. Oo, kaya stay put muna tayo sa bahay. Ampo lang tanga, walay brown out. Anyway, oras natin 12:46, eto na. Eto na, mamimigay na tayo ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Muling ikot na po ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweethearts na mananalo po ng bigas at grocery items. Eto! Dito tayo, Minto, sa may Barangay Carmen. Bunod na tayo kagad dito. Winner from Barangay Carmen, dyan po sa may Hilltop Makanhan. Congratulations! Kay Maria Sheila Obenza. Maria Sheila Obenza ng Hilltop Makanhan, Barangay Carmen. Congratulations to you. Pakiclaim lang po ng iyong bigas at grocery items dito sa aming stasyon. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 12:47 na po. Magbabalik ako with the music from Bandang Lapis. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imong pagkabot sa imong mga pangandaman, doy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: sakit. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoy. 2 minutes to go before hitting 1 o'clock. Happy listening kay Sarah of Upper Nazareth. Wow, beauty rest lang tong Sarah natin. Ha? Hello Sarah, maraming salamat. And of course, this is the last day po para makakuha kayo ng 20% discount sa lahat po ng ticketeers ng Okaraga First Major Concert in Mindanao. So, malaking discount na yan ha. 20% discount sa lahat po ng ticket. Gamitin nyo lang yung discount code ng Heart FM CDO. Punta ka lang sa ating Heart FM Facebook page para makita yung link na yun ha. Kaya kita-kits tayo yung mga katribo natin ha sa Okaraga First Ever Major Concert this Sunday. Diyan po sa may Limkitkay Atrium. And of course, mamaya din, kita-kits tayo Retro Nights. Diyan po sa may KL Clubhouse. Anyways, leaving you with a song from Air Supply. And catch me back later, 7 o'clock, para po sa programa nating Heartlines. And of course, magbabalik na tayo. Tawag kayo sa akin mamaya ha. Tatampo ako. Susunod na po si George, magbabalik para sa programa niyang Dear Heart. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 2:30. And the question is, how deep is your love? And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And ang dami nagre-relax. So, na, relax lang. Alam kong we are in a fast-paced universe, but you need to find some time to inhale and exhale and to breathe. Okay? A small reminder. Hi, kay George. Sa akin talaga. Yes, hanggang alas 3 po tayo. Tama siya. Oo. Hi to 8603. Greet lang ko sa kanyang mga kasamahan na nangatulog. Sabi sa inyo eh. O, sa akin na si April, si Lalay, si JR, si March, og si Shy. Gikan kang Worry Bars. Salamat po. Thank you for always tuning in. Eto naman. Uy, kalumi on na dance. Humba daw. Oh. Thank you. Mga onta. Uy, ingat-ingat ha sa mga nasa kalsada ngayon, sa mga solid taxi drivers. Well, let me remind you na alam kong kumakayod tayo sa buhay, pero huwag kalilimutan ang inyong mga kalusugan, ha? At kung wala ka pang entry sa The Price is Rise, hala, mag-send na ng pangalan mo at contact number at ng pangalan ng iyong taxi para makasali. At speaking of sali, gusto mo bang sumali? Baka tribo, ayan, let me just give you a good news. Kung wala ka pang ticket para sa first major concert ng O Caraga, which will happen on this coming Sunday, September 6 na po yan, meron akong magandang balita dahil 20%. Gusto mo ba noon ng discount? 20%? Oy, all ticketeers from simula pa nung hanggang ngayong araw lang ito ha, September 4. Ang gagawin nyo lang to avail the discount is visit the Facebook page of Heart FM. Ayun, nakapin post na yan. Punta kayo sa pin post ni Heart FM. Merong QR doon. Use the QR code and use the discount code Heart FM CDO, all capital letters, no space, to avail the 20% discount. Bilisan mo na. Ito lamang ay apply to Champion, to Warrior, to Vanguard, to Defender, and Challenger tickets. That's the VIP, Gold, Silver, Bronze, and Gen Ed tickets. Okay? Ayun. Sige na, punta na. Visit na at bubili na ng ticket and see you then this coming Sunday. Abangan bukas. They'll be here live. You'll be hearing them live. I am so excited to meet them in person. Kaya abangan nyo yan lagi sa Heart FM. I'll be back. Let me just go ahead and, magplay na mga commercial natin. And more love songs after this break. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026. Adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga buadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan! Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Cagayanons, andam na baka? Catch the first major concert of O Caraga in Mindanao. One night, one stage, one major experience. O Caraga, live in Cagayan de Oro, September 6, 2026, at the Atrium, Limketkay Mall, Cagayan de Oro City. Bagani Sagugma, the O Caraga first major concert. Mga katribo, grab your tickets now. Visit the ticket link at the Facebook page of Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. O Caraga, live in Cagayan de Oro. Kitakits, mga katribo!
5: Saksi ang langit sa
6: O Caraga, live in Cagayan de Oro is presented to you by 90DB Productions and also brought to you by 92.7 Heart FM.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
8: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagedyo Rowe 93.7 Heart FM Bukidnon. 20 minuto bago po mag-alas 3 ng hapon. And that was a great way to welcome this segment with Ronnie Liang's Bibitaw Nimo, di ba? Akala mo lang madaming ganyan. Si George po ito, naginoktok ayaw. Hi kay 8603, greet lang natin. Nangatulog, uy, gising-gising. April, si Lalay, si JR, si Marge, si Shy, mula kay Wari Bars. Thank you po, going sila ng Taguluan. Amping-amping sa inyong biyahe. 5574, good night na. Oh, Mami Amy and Mayor Miles. Kay Mami Roxanne at kay Mami Marilyn. Thank you. Demsoy, dagang salamat ha. Thank you sa inyong pakikinig. It's time for us, a blessing time, so the prices rise, overload. Ito na siya, paikuti na natin. Saan ba tayong barangay ngayon, Roleta? Yan na, sa mga may entry sa Get Ready. O sa mga winners din natin kanina, si Rocky Titar ng Barangay Carmen mula sa Makanhan, Marites Dumaloan ng Barangay Bayaba Zone 5, Danilo Taban. Mula sa Barangay Makabalan, dyan sa May Parola. At yung mula naman sa Carmen din, si Maria Sheila Obenza. Ayan, dagang salamat sa inyong pakikinig. At ang aking roulette ay napatigil sa... Ah, saan? May katabi ako ngayon eh. Barangay Consolacion. Ha? Barangay Consolacion, dagang-dagang salamat sa ating mga kending boys. Ayan natin na. Ay! Aking napunot. Ay, mula sa District 2. Mula sa District 2. Barangay Consolacion. Congratulations kay Judith Carvajal. Judith Carvajal mula sa Barangay Consolacion District 2. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Oh, you better hurry up and claim your prize. Wanna remind you na 14 days lang po ang ating claiming period. Oh, ang ating location ng studio ay 5th floor FICO Admin Building katabi ng West City Central School. Oh, nasa may Bamenta Boulevard, Ilaya Carmel. At ang ating The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 10 more minutes bago mag-alas stress. Let me play my final set. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Hinikayat ang lokal na pamahalaan ng publiko na magsuot ng face mask lalo na kapag kinakailangan lumabas ng bahay bilang proteksyon laban sa haze na maaaring makaapekto sa kalidad ng hangin. Iniuugnay ang haze sa usok mula sa mga wildfire sa Indonesia na maaaring tangayin ng hangin patungo sa ibang bahagi ng rehiyon. Ang haze ay binubuo ng usok, alikabok at maliliit na particle na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, pag-ubo at hirap sa paghinga, partikular sa mga bata at senior citizen. Pinapaiwan ng publiko na magsuot ng face mask. Iwasan muna ang hindi kinakailangang paglabas at patuloy na sundin ang mga abiso ng mga otoridad hinggil sa kalidad ng hangin. Sa pamumuno ni Mayor Orlando Clarick Sui, nanawagan ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa publiko na makipagtulungan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng komunidad. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.700 FM again, the Auto City, 93.700 FM. We'll get on. We got the 8-10 minutes after 3 o'clock. Time check brought to you by Kevin Enterprises, where your piece gets more value. Isang magandang hapon po. Isang mainit na hapon. Isang mahays na hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. And it's very beautiful Friday afternoon. Jason Steele nagbabalik sa hapong programa. Hindi lang nagbabalik kasi galing na ako sa programa kaninang umaga. Pero literal na nagbabalik po ako sa airwaves kasi naman galing po ako sa isa kung saan. Ilang araw din ako nawala sa hapon, di ba? Ito na, nagbabalik na tayo. Siyempre pa ang ating mga music. Hanggang alas 5 po, magkakasama-sama tayo. But you know, the kind of music that will be floating. Siyempre naman, ano pang inyong mga plano po sa hapong ito? Mamaya nga. Sige, alam ko, merienda na agad na sa utak ninyo. Pero bago ang lahat, imbitahan ko muna kayo. Hindi sa handaan, ha? Imbitahan ko muna kayo mag-tag sa akin. Inform, just inform me that you're tuned in. Tapos, eto na nga. Just in case lang you got your load in you, repeat nyo na ako i-text. 0961-892-4927. 0961-892-4927. Maya't-maya ang pagpapadala ng message, ha? Ng NDRRMC. In connection pa rin ito sa ating haze. Oo, na ating nararanasan dito po sa syudad. Hindi lang yata dito sa ating syudad, kundi maging sa ating buong bansa ito. Ano, no? Okay, sa Luzon, medyo mahangin doon. Kaya hindi nila masyado mararamdaman kasi naramdaman ko po doon. Okay, kung anong klaseng klima meron sila ron. Pero dito po sa atin, na parang wala namang ganong katinding hangin, alam mo na, pag inhale mo, swak na swak. Diba? Kaya naman, paglalabas na tayo ng bahay, tayo daw po ay mag-face mask. Okay, mamaya ako bibigay sa inyo ilang pa mga detalye nga. So ako na bahala dyan. Kumaris na break muna tayo sa glad. Magbabalik tayo with more. Magandang hapon sa inyong tanan, mga sweetheart. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: This is Heart 92.7.
6: 92.7.
1: Heart. Cagayan de Oro.

0: 92.700 FM again, the Auto City 93.700 FM. Okay, no one, hey, we get 33 down 3 o'clock. It's Saksi ang Langit, December Avenue. Saksi ang Langit, sa sobrang init nga niya. Diba? Ay, talaga namang matindi rin yung parusang binibigay niya. Oh, by the way, sa lahat po ng mga sweethearts natin, yung mga nagtatanong ng oras, ha, yung oras na aking binigay kanina, ating sa atin ang Fresca Tuna, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. Magandang hapon muna, kina Brother Demson Robles, thank you so much for listening. And ano to, sina Ate Carla Toledo, magandang hapon din. Yeah, I'm greet lang daw, happy birthday kay Vivian Pantonial. Hoy, Vivian! Vivian Pantonial, happy birthday to you! Ano pang hinihintay mo? Magpakanton ka na! Magbabongsi ka na! Birthday mo eh! Eh, lagi kong wish, lalo-lalo na sa mga nagsiselebrate ng birthdays nila, isa lang lagi yung wish ko, yung sana ay matupad ang lahat ng wishes ninyo. Okay? Yun ang wish ko para sa lahat ng mga nagsiselebrate ng birthdays. Sobrang in general, ano? Anong wish ko? Sana'y matupad ang lahat ng mga wishes ninyo. Magandang hapon sa lahat ng mga motorista natin, yung mga nainitan, yung mga tipo pang kulang na lang, di ba? Kulang na lang, bumalik-ulik sa banyo sa sobrang init ng paligid. Mainit din talaga. Kahit na sabihin mong hindi ganun katindi yung heat index, pero parang ano no? Parang... Oh, parang kakaiba. Oh, yung alinsangan ng paligid. Ako sasabayan pa nung haze, di ba? Ay, galing to pala to sa mga wildfire na nagaganap sa ibang bansa. Indonesia, lahat yata ng siya. Oh, na merong wildfire na nagaganap. Eh, tayo po yung nakakaranas. Pag sinabi natin haze, yung dumi sa hangin to eh. Di ba na mai-inhale natin? Nako po. Eh, talagang delikado po yan. Dati ang pinag-iingatan lamang natin yung klima. Di ba yung malamig na panahon, mainit na panahon ngayon, may haze pa. Ano ba nangyayari sa mundo talaga? Ha? Kung ano-ano na, no? Noong unang panahon, wala namang ganyang haze. Diba? Haze, naku. And for another break here, magbabalik pa tayo with more. Magandang hapon po sa inyong lahat. Manayon lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore.
1: This is Hard 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!

0: 92.7 FM 가게한테 얼어시리 93.7 FM 보기는 It is Megan Trainor Better When I'm Dancing Dance was brought to you by GCash Pay Online 상주 Payment Secure Checkouts with GCash Pay Online 여기서 만기당 하분 하 어제 나왔던 뭔가 부부 비하해 몰라 삼아이 레버스당 CDO 이 뭔가 바빠성 Talking about those bus drivers out there 왜 하박하박 너 뭔가 만이베나 magandang hapon ay amping kanunay ha o sa lahat ng mga bus drivers natin syempre pag sinabi nating bus meron din yung ano meron yung kasamang pau yun no ang mga passenger assistant officers syempre talking about you guys o dahan-dahan lamang marami kayo pa sa hero ha eh ganun din naman yung mga van diba o sa lahat ng mga van drivers out there going out of the city and going in of the city magandang hapon o dahan-dahan lang din ha hinahinay lang amping amping alam nyo naman yung mga van drivers natin lalo-lalo na yung mga van drivers ha o hinahinay lamang kayo sa pagpapatakbo masasaan ba ha makakapag-merienda din kayo kasi gidalian merienda siyempre pasayero ano masasaan ba't makakarating din sa mga pupuntahan hinahinay lang hindi naman sobrang bagal pero hindi rin naman sobrang mabilis diba saktuhan lang yun eh O sa lahat ng mga taxi drivers ngayong oras na ito, kamusta naman ang inyong mga chan? Kamusta naman ang inyong mga sigmura? Ang ita na siguro merienda na, ano? O, dali na. Merienda na. Daplin gamay. Tapos merienda na. Ay, yung mga motorola drivers natin, syempre pa. O, yung mga drivers natin, yung wala sa loob ng mga sasakyan, ha? Yung bukas na bukas. Ay, nako! O, mag-face mask po kayo. Kasi nahahampas po kayo ng hangin. Lalo-lalo yung mga motorola drivers, ibang habal-habal drivers, basta yung mga motorsiklo, at kung ano-ano pa. Basta bukas ang inyong mga bintana, kayo po'y nahahampas, nakakasingkot ng mas maraming volume ng hangin eh. Okay, magdaano kayo ha? Mag-face mask po kayo. Kunting paalala lamang, wala po sa inyong Jason Steele. 10 minuto bago sumamit na 4 o'clock, another break is in here. Magpapalik pa tayo with more. Mga sweethearts, may nga po sa tanan. Apadayin sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
3: Wala yung sukli.
4: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon, heavy at 13 minutes after 4 o'clock. Gabriela, so from Cat's Eye for you. Sa last hour na the program. Hoy, isang magandang hapon po sa lahat ng mga may hawak ng malamig na inumin.
1: Libir, ha?
0: Ako, anong klase man yan na nakaka-quench ng inyong thirst? Diba? Magandang hapon po sa inyo. I know, feeling nasa heaven ka na. Kasi nakakainom ka na ng isang napakalamig. Kung yan ba yung juice, o di naman kayo soft drinks ba yan, o di naman kaya kung ano man ang tawag mo dyan. Ang gusto namin pasalamatan yung sponsor namin ngayon sa aming napakalamig na iniinom. Yung tea, milk tea na dumapo dito sa istasyon. Maraming salamat kay Vera ng Lapasan. Yan, salamat ng marami sa napakalamig. Pero napakalamig na inumin pero napakainit mong pagmamahal. Yun o. Second salamat ha. Okay Vera, thank you sa iyong mga dalang mga milk teas. Eto, magandang hapon po sa lahat ng mga sweethearts natin. Napatuloy pa rin na nag-aabang. Oo, lalo-lalo na po yung mga tao dito nag-aabang ng ticket ng Okaraga. Ay, alam nyo ba? Pwede-pwede pa kayo humabol ha, sa para po sa araw na ito. Para maka-avail po kayo ng 20% major discount. Nako po! Abay, gamitin nyo naman po yung QR code. Pupunta lamang kayo sa aming Facebook page. Meron kayong QR code na iscan doon. At pag nag-scan kayo, lumabas na po yung link kung saan kayo makakabili ng ticket. Pero pong hinihingi yung code yan para magkaroon kayo ng 20% major discount. Ang gamitin nyo lamang na discount code ay all caps, Heart FM CDO. That's Heart FM CDO. Yun na! Kanina! Para makahabol ka at magkaroon ng tigat ng Ogogaraga. Dito po sa CDO. Sa ano na yan? September 6 na. Diba? Siyempre, mamaya din. Abangan within the hour. Yung ating pamimigay ng bugas at groceries yan. Abangan natin lahat mga sweethearts. Baka naman ikaw na ang mapalad na magkakaroon ng bugas at groceries. Ay, magandang hapon, Ate Fel. Sabi niya, wow, iba talaga hatid ng isang Jason Stila, eh?
2: Sabi niya, ay.
0: Na-miss ko talaga ang boses mo. Napaka-full of energy, nakaka-inspire. Wow. Ang Turok Botoys, maayang hapon sa inyong tanan, Eddie Kinya. Good afternoon, just the same. Thank you so much for listening. Sana maganda ang inyong mga hapon dyan. Alright, 4:15 at the clock. Oras at isa din ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magbabalik pa tayo with more. Hoy, sweethearts, panayin lang sa pagpaminaw ha. Walang bibitaw ha. Dito lang na manatili nakikinig sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
3: This is Heart 92.7.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
8: Ay, wala ko'y sisilyo.
7: Ay, wala ko'y suple.
8: Wala'y suple.
9: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
10: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
11: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
13: Can you feel my heart?
14: This is
15: 92.7.
14: This is Heart 92.7.

92.7 FM kagayan the Oro City 93.7 FM Pokidon live time Ben. The item was brought to you by Fresca Tuna. Go sa sulit 27 pesos SRP lang. Yan ang mga pinapangarap, di ba? Na mga mag-sweethearts, na mga mag-pares, na ang pagmamahalan, hindi natatapos, kundi ito'y pang-lifetime. Balmiana boy. Di ba lahat naman yata na magkasintahan ng mga mag-sweethearts o kaya magpares? Di ba yun naman ang pangandoy? Di ba yung tipong magmamahalan kayo sa isa't isa o mamahalin nyo ang isa't isa hanggang dulo? Di ba? Yung hanggang, kayong dalawa lang. Walang i-entrang iba. Di ba? Teka muna. I-shoutout muna natin ang mga sumusunod. Isang magandang hapon. Kina Allen. At ganoon din ang Fuentes family. All the way from Kauswagan. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana yung maganda ang inyong mga afternoon, ha? Ha? Sa lahat ng mga nagme-merienda na sa mga oras na ito, ano mang klase merienda meron ka? Yan by pan? Di naman kaya, yan by kung ano yan. May sabaw ba yan? Oh, congratulations. Additional insult to injury ang tawag dyan. Sobrang init na, tapos may sabaw pa na init kaayo. Ay, ay.

0: ka. Pero kanya-kanya kasi ng ano yan. Ng drippings at saka ng, di ba, pagkagusto. Kung anong klase merienda yan. Magandang hapon! O, saglit lamang sa lahat ng mga lalabas ng bahay. Oy, teka muna. Itama inyong mga orasan. Oras natin, 4:31. 92.7. Ang ating traffic update, narito na!
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Asalingan natin si HBG Jerry. Small but terrible. Kabuyaon, Jerry. Magandang hapon.
2: Magandang hapon, Jason Stan. Kasala ko yan, nandito ako ngayon sa may bandang uptown. Masterson's Avenue. Pababa, Paquet. Medyo may build up na. May dahil sa nagsinabasa na yung mga estudyante. Hanggang nakababa ako dito sa may bandang Price Gas. Medyo okay pa yung pababa. Dito lang sa may traffic light, Ilaya, Baminta. Medyo naka ano lang dito kasi naka-off yung traffic light.
0: So, nandiyan ka na ngayon?
2: Dito na ako ngayon sa may bandang ano, Capistrano, yung Capistrano. Papuntang saan po banda? Sa may Yakapin Street. Medyo okay pa. Kung galing kang Yakapin, papuntang Cathedral, medyo is moving.
0: Ayun na, may pasero ka ba sa oras na to?
2: Ah, wala. Ano lang, naghahanap lang ako lang medyo saan makakape.
0: Mga kape, init yun yung sinasabi ko kanina. Additional insult to injury. Hapon, kape, init. Anyway, sige, kanya-kanyang trip yan eh, ha? O, ingatan ng pagmamaneho, ha? At ingatan ng mga pasahero. Thank you sa yung report. HPG Jerry, small but terrible. Kabuyaon.
2: Yan ang latest na sitwasyon. Magkasada ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, small but terrible. Kabuyaon, para sa Heart FM, Road Traffic, Alamid.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM, kagayan de oras city, 93.7 FM, ginoon. We get 43 minutes down 4 o'clock. Then sa Predador de Pererecal. Tatuwa sa atin mga taga-pag-asa po ang sabi. Then sa may Savior Branch. Maraming salamat sa inyo pakikinig ang kina... Sino to? Si... Ano pa nun? Matias Testa. You know. Thank you ha. Magandang hapon po sa inyo. Karating kina... Arlene Abad Patriana at saka kina Ate Rosa. Yan. Salamat po. Mga taga-kamamanan yan. Sana yung magandang inyong mga hapon dyan. Oras natin, it is now 4:44. Teka, pahinggan nyo muna to ha. Guys, alam nyo bang ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since, alam mo na, naging estudyante ako at nahilig talaga ako kumain. Kaya naman, favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Mac Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. There's a promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026. Arellano family at Malasabas family, mga taga Manzano to. Sina Manzano, Samuel Maramag, o mga taga Manzano, Samuel Maramag, Crystal. Kaya palagi daw sila nangikinig ng Hard FM, mga Motorola drivers din, lagi naka-Hard FM. Shoutout sa inyo! At shoutout din sa may office daw nilang ANZ Fire Extinguisher Training. Located po ito sa may NSA Phase 1 Kauswangan. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong pakikinig dyan. Sana'y maganda ang inyong mga hapon diyan na pita. E oras na para mamigay naman tayo ng bugas sa groceries. Buno tayo, saang Dropbox ba tayo bubunon ng ating second winner? Kasi may winner na ako kayo ng umaga, so second winner ko pa lang to. Ha? Ruleta select! Ang aming studio, of course, matatagpuan po kami sa may Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Ala, driver! Buno tayo sa Dropbox and driver. Buno tayong isa. Taxi! Hoy, taxi driver! Ang pangalan ng kanyang taxi ay Marjun Taxi! Hoy, ang pangalan ng driver ng Marjun Taxi, Prince Cyborg Bolingot! Pero tao, ito ha, hindi ito cyborg. Prince Cyborg Bolingot ng Marjun Taxi. Congratulations, nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito ha, bring your valid ID. Ito yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries sa buong maghapong ito. Rocky Titar ng Carmen Hilltop Macanhan. Ulitin natin yan, Rocky Titar ng Hilltop Macanhan, Carmen. Pero din si Marites Dumaluan ng Zone 5 Bayabas. Congratulations sa Marites Dumaluan. At si Danilo Taban ng Parola Macabalan. Danilo Taban, congratulations. Maria Sheila Obenza ng Hilltop Macanhan. Ay, nakadaugsad ka, Maria Sheila Obenza ha, ng Hilltop Macanhan, Carmen. Judith Carbajal ng District 2 Consolacion. Judith Carbajal, nakadaugsad kagbugas. At groceries, ganoon din itong bagong winner natin, si Prince Cyborg Bolingot. Valid ID lamang ang kailangan namin. Alright, 47 down, 4 o'clock. Sumayin niyo ang ating pamimigay ng bigas at groceries. Kaya po ang ating The Prices Rise Overload. At dito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, be back with, you know, final minutes sa ating program. Kaya naman, sweethearts, stand by ha.
1: This is Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala pa'y sukli.
3: Walang sukli.
4: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
6: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload.
10: Overload? Tama.
6: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
11: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

32.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidon, Digital and Love and Hate Collide. Three more minutes before 5 o'clock. I guess that's about it for me. Maraming salamat mga sweethearts sa lahat po ng mga tumutok sa akin. Wala alas stress ang hapon. Siyempre pa, naku, huwag nyo kayo limutan, ha? I-follow nyo po ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Siyempre, unahin muna natin yung Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. Sabay, isunod nyo na yung Jason Space Heart FM. Maraming salamat. At I'll be seeing you guys again tomorrow. Sabado na pala. No, weekend na pala agad. Kakabilis ng panahon talaga. Maraming salamat, no? Ang tabayanan mamayang gabi. Siyempre pa si Harvey Stone para sa ating hotlines. Ako, abangan natin ang ating mga on-air. Oh, yung ating mga live greetings. On-air, I should say. At siyempre pa sa ating mga instant request. Maraming salamat. Have a great, hazy Friday sa lahat. Padayon sa magpamina dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Goal.

0: Virginia.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 6 o'clock.
2: Heart FM News Update.
3: Hinigayat ng Cagayan de Oro City Police Office o COCPO ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang insidente ng krimen o kainainalang kilos sa kanilang lugar. Ang panawagan ay kasunod ng isang stabbing incident na kinasangkutan ng isang pulis. Ayon kay COCPO spokesperson Police Major Emelita Simon, mahalagang iwasan ng publiko ang paglapit o pagpasok sa mga crime scene at iba pang lugar na maaaring magdulot ng panganib. Sa halip, maaaring tumawag sa 911 o direkta makipag-ugnayan sa pinakamalapit na police station upang maiparating ang impormasyon. Binigyan din ng COCPO na malaking tulong ang maagap na pag-uulat at kooperasyon ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa lungsod. Ito po si Nella Arciaga para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: Heart FM time. It is now 6:31.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
1: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-3625.

0: 0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice, ang ice na masaligan.
1: Sarap naman ang buhay ni Linda, gala na lang ng gala. Si Rob naman, sobrang successful na sa buhay. Paano na lang ako na wala pang naabot? Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne. Huwag mong ikumpara ang buhay mo sa iba, lalo na kung sa social media ka lang naman nababase. Importante gumalaw-galaw ka sa buhay. Sa maliliit mong hakbang araw-araw, malayo nang mararating mo sa loob ng ilang buwan. Gawin ang mga bagay na makakatulong sa'yo, tulad na lang ng pag-aalaga sa iyong kalusugan. Huwag kalimutang kumain ng tama, mag-ehersisyo, at uminom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ang iyong mga tunay na kasangga para maabot ang optimum health at handa ka sa malalaking pagsubok na darating sa iyong buhay.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
7: Overload? Tama.
3: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rice. Overload.
8: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: You behind the big shed. Stand still, Lager.
1: Heart FM.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 7:09 ang oras natin, sweethearts. Nako, batang-bata pa yung gabi ha. Anyway, sama-sama na naman tayo. It's nice to be back. Alam nyo na ang dating gawi. Tawag lang sa 0917-1579-927 at 0961-892-4927 para po sa inyong live greetings on air hanggang alas 9 po tayo dito. Harvey Stone here. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
5: The price is rice. Overload!
1: The price is rice. Overload.
6: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
6: Overload.
1: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
5: The price is rice. Overload.
1: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
5: Heart FM's The price is rice. Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Ija, 48, Barangay Tambulawan, Nijayab, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko, ang EXM Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXM Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tunog tiyara.
5: Tingin ko pa lang, para bang
4: local and proud.

0: 7:46 ang oras natin, sweethearts. Kayo nagtutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. And that song was brought to us by Ovelia's Catering, CDO's most recommended catering. Anyway, magandang gabi sa mga sweethearts natin, ha? Patuloy na nakatutok dito sa ating programang Heartlines. Siyempre, sama-sama tayo hanggang alas 9 while enjoying your dinner. Sa mga kumakain ngayon, ako, happy subo po sa inyong lahat, ha? Oh, ang init-init pa ng yung kanin. Alam mo yung experience na pagsubo po ang init-init ng pagkain, di ba? Parang nag-iba yung language mo from Tagalog or Bisaya, nagiging Vietnamese ka. But anyway, happy listening sa mga kumakain natin ngayon, ha. Hi kay Arabella. Oh, galing nag-swimming. Nako, nakakapagod 'yan, ha. Pahinga muna, Arabella, ha. And shout out din sa lahat ng Oro United swimming team. Well, advance congratulations sa inyo, ha. At saka good luck, ha, para po sa inyong mga sasalihang mga tournament. Happy birthday din kay Drew. Happy listening sa imo, Drew, ha. Happy birthday. At saka yung mga may birthday ngayong araw na to, happy birthday. At saka, nako, malapit na malapit ng birthday ng basta. Katawa lang ay. Happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may ANC fire extinguisher. Dyan po sa may NJ Phase 1 Kauswagan. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre naman, ating mga sweethearts ngayon dyan sa may bukid nun, ha. Ang Mansano family. Kaya Samuel, dyan po sa may Maramag Crystal. Happy listening sa lahat ng mga kasamahan niyang mga taxi, mga motorella drivers. Marifel! Magandang gabi kay Marifel. Mas maganda ka pa sa gabi, Marifel, ha? Oo. Oh. Tapos na daw silang naghapunan, ha? Happy listening din kay Rainier, ha? At saka yung mga sweethearts natin dyan ngayon sa may La Paz 2. Shoutout po sa inyong lahat. Gina! Oh! Advance happy fiesta daw sa mga Opulanons. Nako! Isa may maghikay di, ha? Meron silang yung Kabaya Festival Street Dancing. Ay, ang saya-saya, ha? Sabi pa ng yung isa sa mga contestant natin dun sa yung event natin last fiesta. Wonderful upol, di ba? Ang ganda naman. Shoutout po sa inyong lahat, ha? Especially kay Sir Efren Wayan. Tweeters natin dyan sa may Malanang City Homes sa may upol. Anyway, 7:49 ang oras natin. It's gonna be our next caller. Second caller of the night natin. Libre pa, ha? Tawag lang 0917-1579-927 0961-8924-927. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ofelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ofelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ofelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ofelia's Catering, CDO's most recommended catering.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 2 minutes after 8 o'clock. Beautiful song from Ben and Ben with Lifetime. And dito na po, nasa linya natin ngayon ang second caller of the night natin. Sino kaya to? Good evening!
1: Good evening, may gabi!
0: Wow, grabe yung energy. Energy sa gabi. Anong pangalan natin?
1: Emily!
0: Emily, you're calling from where, Emily?
1: Alae! Manolo Portich, Bukidnon.
0: Nako, ang layo. Kumusang signal natin dyan? Okay lang ba tayo dyan?
1: Loud and clear.
0: Wow, nice to hear. Loud and clear, ha? Dyan po sa may Alae. Anyway, go ahead! Greet mo na yung mga friends mo.
1: Shout out sa kong mga Mugna dancers sa Puerto National High School, all the teachers of Puerto National High Schools. My family sa whole Bukidnon yun. And ang mga friends na naminaw karon, paminaw pa mo 92.7 Heart FM.
0: Nako, ang ganda naman ng ambassadress natin para sa Heart FM, di ba? thank you so much, Emily, for the call. At saka, ano ba yung request mo? Ang kanta?
1: Risk It All by Bruno Mars.
0: Wow.
1: Para sa aking mga students and teachers.
0: sure, I'll play that for you, ha. One last question, ano ang radyo ng heart mo?
1: Radyo ng heart ko. Mora na. 92.7 Hard FM.
0: Thank you so much. Bye-bye.
1: Bye-bye. Salamat kayo. Overwhelmed.

0: 8:19 ang oras natin, sweethearts. At kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Final hour na po tayo ha sa ating programang Heartlines. Siyempre, we have two more callers na ating i-entertain mamaya ha. Kaya yung mga gustong tumawag, ito po yung numbers natin, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Happy panihapon sa ating mga sweethearts diyan, si Roxanne Maja. Hi din kay Wilmer Osorno and kay Mommy Marilyn. Miyembro na po siya ng BBQ family. Si Mayor. Ayun, kumakain ng barbecue. Ang sarap pa naman ng sauce nila dyan ha. Anyway, sa mga sweethearts natin ngayon ha, yung mga young at hard, yung mga nag-enjoy during the 80s. O yung, pwede rin yung mga 70s ha. 70s, 80s, 90s. Oh, meron po tayong retro nights na ginaganap ngayon dyan po sa may KL Clubhouse Uptown. Mga Uptown sweethearts natin. Meron kayong time ha. You can do drop by sa may KL Clubhouse and sayawan tayo doon. Don't worry, walang bayad po yung entrance. Kahit sa exit, wala ding bayad ha. Oh, pwede kayong mag-chill-chill lang doon, di ba? Or order some drinks and food. At saka mag-muni-muni sa mga mga music from the yesteryears, di ba? And of course, meron ding mga sayawan of course doon. We will be there with George. Kita-kits tayo mamaya ha. Mga sweethearts natin dyan. Abangan. Anyway, honest natin, 8:21. Babalik pa ko with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet at coffee bar pa. May free waiters, buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, we've got 30 minutes after 8 o'clock. And eto na po, nasa linya natin yung ating third caller of the night. Eto na, papapasukin na natin ha, yung third caller natin. Sino kaya to? Taga saan kaya to? At saka ano ba kaya yung request niya? Eto na po, magandang gabi sa'yo!
1: Good evening!
0: Good evening! Kisa ni Palihog!
1: Lady M, I'm Queen
0: Dragon
1: sa may
0: igpit of all. It's Lady M of igpit of all. Kumusta Lady M? Kumusta ang araw
1: okay
0: natin?
1: Lang.
0: Okay lang. Anyway, go ahead.
1: Okay lang.
0: Pakigilip
1: ayos.
0: Na.
1: Ayos lang kahit mahalin siya ng panahon.
0: Oh, wow. Sige, batiin mo na yung mga mahal mo sa buhay.
1: Yes. Binabati ko lahat ng mga heartnatics at natikinig sa Hot Radio. Ang mga friends ko. Hindi ko na kayo iisa-isa dahil sobrang yun ang dami. Basta shoutout na sa inyong lahat. And then lastly, okay, shoutout na lang si ikaw, Dr. DJ Harvey, Jason C, Dr. Hart, and si DJ George Uksan, yung technician na si Clark.
0: Wow, salamat ah.
1: And then especially sa akong my one and only na nakatato lang forever sa aking puso. Meteor Shower.
0: Anyway, ano ba yung gusto mong kanta na ipa-play para kay Meteor Shower?
1: Paki-play yung pakisabi na lang para sa aking Meteor Shower.
0: Alright, sure, I'll play it for you. One last question, ano ang radyo ng heart mo?
1: And ito po yung 7, ang radyo ng heart ko.

0: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
1: Can you feel my heart?
2: This is...
3: 92.7.
2: This is Heart 92.7.

0: 8:48 na po ang oras natin, sweethearts. At kayo'y patuloy na nakatutok dito sa ating programang Heartlines on a Friday night. Thank God it's a Friday. And ano ba yung mga ginagawa natin ngayon dyan? No? Kung gusto nyo mag-enjoy, nako, pwede kayong mag-drop by dun sa KL Clubhouse, ha? Kita-kits tayo dyan mamaya. Retro Nights dyan po sa may KL Clubhouse. Libre po ang entrance natin, especially sa mga sweethearts natin dyan po sa may uptown, ha. Location nila is unahan lang sa may St. Francis Hospital. I think may Petron dyan. At bang sa Petron ay pasulod ana dito sa unahan. Makita nyo ang KL Clubhouse. Karoon nag-play na sila mga retro music. Music from the 70s, 80s, and 90s. Ayun, diba? Pang throwback mga music natin dun, ha? Anyway, batiin natin ng happy, happy listening ang ating mga sweethearts. Diyan po sa may kabisnon na kauswagan, ha? Si Meriam Sera, happy, happy listening sa imo. And of course, yung pamilya. Hi, Dan, and happy, happy listening kay Brother Junros ng JL Flower Shop. Diyan po sa may Divine Shepherd. Tama ba, George? Divine Shepherd, no? Sa may bulo, ha? Happy, happy listening po sa inyo, ha? At saka kay Roderick Ranido. Get well soon sa inyong, ha? Sa inyong asawa, ha? Sana okay na siya, Roderick, ha? Alam ko nakikinig ka sa amin na araw-araw. Maraming maraming salamat. Ating mga sweethearts dyan sa may Aura Meat Shop sa may Talipapa. Of course, ang kanilang mga kasamahan dyan nagtitinda ng isda at naka-Heart FM. Nako, grabe. Samot ka preskong isda. At oras natin 8:50 na. Of course, I'll be airing our last caller maya-maya lang. Of course, I'll be back with a song from Peter Karma. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jude nga anak. Sinamon ko yung mga tao sa may magbebe. Ay, anak ka ba ba? Dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Inay ko sa po ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay giclear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang banner mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:31. This time check is brought to you by Virginia Hotdog.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
1: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 6:34. This is Heart 92.7.
1: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: Manita,

0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Ako po si Rufame. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
2: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
1: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, weekend, 15 minutes after 7 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang oras na din sa atin ng GCash Pay Online Sanctuary Payments. Secure checkouts with GCash Pay Online. How are you, mga sweethearts? It's a weekend. It's a beautiful weekend. Siyempre, Sabado ngayon. O Saturday. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa inyo. Saturday or Sabado. Pag-combine na lang natin. Saturday today. Ano pa nga ba? Eh, wala na naman pasok yung mga estudyante natin. Ano? Kasi Sabado. Well, hindi naman lahat. Ha? Kumusta naman ang inyong mga weekend so far? O kumusta naman ang inyong araw ng Sabado so far? Ang inyong Saturday morning, I should say. Ha? Eto na. Jason Steele. Ang inyong kapiling until 9 o'clock. The weather is kind of fair. Hindi masyadong matindi yung init, ano? Mukhang magiging maganda yung sikat ng araw sa araw ng Sabado. Labaday, as we call this one also. Para sa lahat ng mga may break sa trabaho. Hindi sa relasyon, ha? Pangit yung break sa relasyon. Break muna sa trabaho at saka sa mga schools. Labaday tayo. Magbabad, magkuso, magbanlaw. Yan ang mga gagawin. At thanks naman ako habang hindi pa kayo nakakapagbabad ng inyong mga labunon, ha? O, dali na. 0961-8924-927. Otro. That's 0961-8924-927. Ano man ang plano ninyo para sa araw na ito ng Sabor Day? Samahan nyo ako muna. Ano, sa inyong mga gagawin dyan. Ako din ang sasama sa inyo with the kind of preparation that you will be doing. Okay? O, sige na, saglit. Mag-commercial break muna tayo, ha? Magbabalik tayo with more. Napakaganda ng umaga ng Sabado. Kaya naman, sweetheart. Uy! Padayon yun lang sa Pagpamino. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
8: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
9: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
10: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
9: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya di lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
11: I love EXL Makabuhay.
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
14: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 32.700 FM ka gaya, Deora City, 33.700 FM ka gaya. We get 32 minutes after 7 o'clock. Salos! Bowels, they orbit. By the way, oras yan natin sa atin ng Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na. Magandang umaga po sa mga sweethearts natin mula sa may Upper Carmen. Kumusta po kayo lang dyan? Sinalalang ng Zone 10, Upper Carmen. Oh, magandang umaga po ha. Tagal siya naman, sabi niya. So you're back up from Manila. Sabi niya, I'm listening in now. Na-miss daw nila ang ating well-modulated voice. Wow, magandang umaga po. Walang salamat. Sa lahat naman, nagluto na kanila mga pamahaw. Good morning! Sige lang, padayon ha, sa pagluluto. Mga ginagawa niyo sa labdan niyo mga bahay ngayon. Alam ko, may mga nagluluto na ng kanilang mga pamahaw para sa entire family. Ayan, magandang umaga. Iba naman sa inyo, hindi man lang nagkape. Nandun na agad sa may laundry area. Sige, nakaupo na. May magkape muna. Mahausa! Kaunsang pilakapan. At din naman kung meron ng almusal, mag-almusal ka muna. Kasi alam mo na, pag nagsimula ka na magbabad, huwag kaya magkuso. Nako, tuloy-tuloy na yan. Eh, alam niyo naman, kapag ka blockbuster, o kaya sobrang dami ng mga lalaban mo, ay talagang tatagal yan ng mga ilang oras. Di ba? O kaya kain muna. Iba, kapag ka may laman ng inyong mga sigura at mga tiyan, kapag ka nagtatrabaho ka. Ganun yun eh. Magandang morning sa lahat naman nag-travel, sa lahat ng mga nakasakay na sa kanilang mga sasakyan. Sosyal, diba? May sariling sasakyan. Pero yung mga, you know, pasahero na nasa mga bus, magandang umaga. Sa lahat ng mga nasa van, magandang umaga. Sa mga nasa motorella, good morning. Nasa mga taxi, magandang morning. Maraming tiwai sa inyong pagpaminaw. Lalo na sa mga drivers, ha? Amping kanunay. Dahan-dahan lamang sa magda-drive. 7:35 on for another break here. Magbabalik ba tayo with more? Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Ako po si Jason. Ito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
6: Kevin Enterprises.
5: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
7: Where every piso gets more value.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, you better check your watch. It's time right now. We get 45 minutes under 7 o'clock. Times are brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa Sulat. 27 pesos SRP lang. The honey iced tea. Ah, yeah, that's Baby Manster. Sige lang, sayaw niyo lang, ha? Di ba naglilinis sa mga bahay nila ngayon? Magandang umaga po sa inyo. Sabayan niyo ng konting kembot, ha? Habang naglilinis. Para hindi halatang, alam mo na. Oo, busy-busy ka sa paggawa sa mga gawain bahay. Akala nila nagsasayaw ka lang pero hindi nila alam. Ala, sige pa na yun. Sa paglilinis, di ba? Ay, magandang morning! Salute! Para po sa lahat ng mga masisipag na mga ina ng tahanan ngayon na naglilinis na. Good morning! At salute! Para po sa lahat ng mga tatay na pinaglalaba ng ina ng tahanan. Sino daw ang mas masipag? Yung nanay na nagluluto sa kusina o yung tatay na nakaupo na sa santambak na labada? Mas siguro si tatay, ano? Tay! Ano? Sige lang, patuloy lang, ha? Sige, kuso-kuso niya. Pag may dumadaan tao, medyo, ano na, yuko ka na lang. Tapos, tatayo ka ng konti. Kunyari, nag-i-stretching ka. Tapos, pag wala lang tao, sige, balik ulit sa labahan. Pero hindi dapat kinakaya ang paglalaba, ha? Dahil isa po yung napakagandang, diba tao dito, task. At isang napakagandang ugali. Oo, yung maglalaba tayo, lalo-lalo na, hindi porket lalaki ka, hindi ka maglalaba. Diba? O, dali na, laban na! Yung mga lalaki pa naman pag pinaglalaba mo. Hoy, sugdi na ba ang paglalaba ba? O niya nalagi. O niya na pagdulom na pag wala na itaw. Diba? Good morning, happy Saturday. Kina Roxanne Bajan, Laura Marisacala. Good morning, kina Wilma Osorno. Hoy, good morning, kina Candy Ato, ha? Kina Mercy and Diamond Sueto, magandang umaga na. Kina Nino and Isabel Bagdong, Marisa Druin, kina Leila Raz, Lydia Sususko. Hey, good morning, Lorna Bismanos, Menard Tismo, and kay Samuel Musqueda, magandang umaga na. Hoy, Charo, Dumalagan, ha? All the way from Maramag, Bukidnon, good morning sa inyo. BBQ Family, at saka kay Mami Mariling Gonzalez daw, magandang umaga. Naghang tiway sa walang sawang pagsuporta. 7:48! Saglit lamang, ha? Mamaya may bisita tayo. Mamaya ko yan ang susino. Stand by lamang mga sweethearts, ha? Marami pa mga music ang sasa inyo. Kaya naman, panayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!

0: Extra Fizz.
1: Uy, naibagong nga Pepsi. Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.